0: mà cha cô né và chờ về bên ông vương à ya ya
1: nhị tay mà ông vương à sao không ít tuổi ít tuổi mất nhị bây giờ sao xin bây giờ mà tôi sao sao phải lưu tao xin nick cái gì nó lấy cái tuổi nát tôi sao cái sao phải lưu tao mà ông ấy nói hát cái nó cái nó tuổi nát tôi sao cái sao phải lưu nhị bây giờ sao xin cái vương à ikke jom na khullu bulu ammalu tukisi wallu na tukisi wallu ti cha khullu bu tamakkunu nga ubattinnu piluartu uvikkaunersaujunu ullumeyujo uvikkaunersaujugu nersaujuit tamakkua isimaalunna utu khappalerta lermata tamattumangal nammine tukhunna suarno ubattinnu tunga hattarsimammat kenali mamu ngittu yuksa juga lo nalu nang ngittu kisani ullu mi yuzu ubikka khati gizabu ika zok tau zak zaha kalu ang mata kami sut khawzi mangitabu sum mangata ammalu khawzi manaka kalu aksu ta sum mangata khawzi kibak kalu aksu gin tau tuk kalu aksu tigu ina usingit khawzi mabangin at tigu kano isimattang mangata isi makaktulo at tang mga talo, isi makilo at tang mga talo, kawzi mabangin at tigo, tamakko, wikahati gizabot, isi matsyapak tuwi langit, nalunang ito, ilang ilo, ukamay ilo paktuit, ubalo ko biya sung ipaktuwi, isi mamigo, ilang inalunang ito, tamakko, amisi yung mata, isi mamig, isi makulo, ukumay lego tiksa waktuit ulumi pilo waktu ulumi uzo tamani nuna liuzo ni amiso ni inu inu nangan ni tun na uto amiso ulong mata isimamon akit si mangi ju tiksa it ubikano ubika uzo no pilo waktu mik kina uzo lusun na tun na it ni ubia ka jumin waktu lusun na tun na it pisun nam nagillo tamakwa sakumi si mao tao yu zak palang mata ubikan na ulo mi yuzo kina yuzak ato yun na yuzo nang mata yung mga lima kao yung magatigo taman na bidyo tao luak palang mao ubikan na soglo ilangan ni bidyo man kapto na sabang mata ubikaw juit kao yung magakit ubikaw lo ni sunato yun nang ni bidyo mazakso ni azok sakso ni lo kina yuzan ni kumay ti ko sa ngumat isa mahalot patso ni Allah ano tuin na tiguin na kumalo ni Luni tili kumalo ni Luni ano tuin na tamakwa amisi umata ubika ko titin nun ikasok sige ako na ko tit sa tinig pitahato ako ta tusada ko na ko tit sa tinig ubika ko titin nun pitahato ako ta ubalo ni ubika ano tuin na ito inna ugalawan ulo atong nato ko jatin ni ikasok tigi tuksao gatatamaan ino na liyo sugi ino ino nangan ni kikuto in namno tamakwa akaw siyo balang mata ni pili ko ti isa magisima jatin ni gilo matuyo nga titaw tsiya hatak suta tamakko nunga nalaw tikut nidja viyo bakto tigut tamakko tigo na matakajaw tunak pagkata ohojaw baksatalo suna limaning matuyo nga biyo nga suta tamakko ni nga tamakko akaw walang mata nipili ako ti suna tuyin na it tamakko tigo na bigyan na ako na ata amalo sakari ako na ata tamakko tigo na tay mali uba nga isa magihatak sa madan ni soglo maan na ukiyo mo yung piliwak tuming isa magiliwak hatak sa madan ni unikaga lang niya ito nga ila ikasok siwa ligaya ako tigilugo tamakko nung ato saan niya ito nung tahat sumingam namin yung isa mahapala ako sa mamiga ma tukot sumalo nga kubiya sa ngiti lugo isa maga humayli ako titsugo isa maga namin yung asin maong ito asin nung humayli ako titang ito nga taman na kasi magakko ammalo katsok siwa amasim magtunga namin ng tukugas ng nung isama hatak si magama ang malawal la tatsuminga tukujutit sa ning akit

야, 하가띠구 담았고와 대구차오로 두율룸이 대추마니칸노 대구차오 헛다라웅이뚠 소나두윈나잇 앙아자아나뚜 두윈나웅이뚜잇 앙아자아나뚜룰루 비타하빠라울 엄마다 대추마니 담았고와로 일라웅미줏 담았고와로 소나두윈나잇 비주미낙도와루잇 안노가알루니 니자도가라일루니 소나두윈나잇 담았고와 비가잔놈미 Sakima walda hatau min mata nalunang min mat tamanna taigok tau luar tutu bama anga jang naktong nuk cikan nuk lunin tamakua pigi aku tau batia mesi bama mata ubik kau jumun isumanganun sakut turun nako tau biasi cuti sur luar lam taimet tu bama mata tamakua isumagi hatau hatta dah hatigu ubik kau hatitinun akau gingitangin nik inna ujuin Pigi ako tau sa katong mata ubit ka ujo nun. Tamak ko atagga. Tukisivalo ko tau hulugit. Kinatuin na mo. Ukaw sa kibak kam. Ammalo taman na. Inyong kasigya katong man. Isuma. Kubya sung ibidjual at tilugo. Pigi ako paman. Namminong mito kutsumanok. Uluya misiwalaan. Ingat kabak tuk tabani inu isumangani narunang itu harus majakalo ubak kurlo ingat kasih majok. Tapi mata yang itu lugu utak kikan negeri aku nak hatta haji bunga ubik kau junik tamat cuma isumaham negalu aku be ubik kau jitin utak kikan negeri ubik kangen jum mega jangan nganik isumau kubianang itu utak kikan negeri aku ubik inu kan negeri nak putih ammalo sulit amanna Namminiq ilinni tuqutsumaniq nuqutsuumigunnarpuq utaqqikanneriaq qattaruvit qanarhuviasuleq bisarning akunigusugunnerlutit taanna isuma uhumaittuq qaisimagaluartillugu ammalunaipitsigunnarputit kinatuunnarmi ikasertitsamik uhaujuijitsamik uhaatitsamik kangunangittumik nanisisunnarputit kinatuunnarmik Kinaklo ti sorlo, pingik kalwarlo ti, nilipaglo ti, nilirumagay gubit, pinatuin namun. Ang ito siyong kalwar pa ilinik, nagwaksiw kalwar pa lang na ilinik, na ipitsi siyong nakputi ka sa titsami kinatuin namik, nunali amis siyong mata, tamani inuinu na nga ni, tayo Atulang ng ikalawang tilugo man at sao tiga atulang ng ikalawang tilugo. Uka hatigi niyo jok. Ubat siya ko ulang tilugo. Ika at sao siyong umman. Kaya siya mazuin na wat tatamat suminga. Taman na taga. Ika jok hatigi niyo mo. Ilinga niyo jok. Uka hatigi niyo. Ima ito tilugo hubaya nang inok sao jok. Ima ito tilugo lo hubaya nang inok sao jok. Dahil may liyong na. Ika jok hatigi niyo mo. Sakyo manok sa buo ino katitin ng tamakwa. Ano la TV? Kaktu zilu pali zilu. Aki ko tayo kung nalaki tiyo sa akpangin mata. Tatigin na sukalo ak sutigo. Kisya ni. Tamaw na. Ubago ino katigin at tigo ng minyo. Inulari o katigin lutigo. Tamaan ino nalari o katigin lutigo ino katigin at tigo. Tamatsuming ahaw siya matichiyo mazakla. Naksaw bugod. Ubagun imaitil lugu piula ang itumi kaujima zahak tugut imaitil lugu lo akaw nagsaw lila ok pumi kaujima zahak nagsaw jugu ilang inni kubit kay tamakutigo na ikazo ya on nao tuha unnak pugu tamakku ni nga ubatino atu tisimazunik atok simazunik ubatino lo isumatino ato hatak simazunik Ammalo ino hatitinno tai meittu tilluta oho dawna ga hattaqsima jattinni ubaguttao ino hatitinno asiano tunisikkanna gunna tatamakkuninga isema valli kanne otitsa hullugi tamakkua oho sirijakka ubanganam mino pijunnanna arlunga oho ngittu kisiani amisugalo ammata inuit narunangimmat oho tigatsaqsiutunnartu oho hatitsaqsiutunnartu narunangimmat Kuviasu Allah kuvia nakto kauji majunga ohata hasuni hanutuinna ubikka milunni ubikka kaluak palunni

Ulda kan kuyan na mga sinara kung naksing mi kasi. Ulda ngayon tamani katigina yang mi kasi ila kakasak takto vunga tong nga sugita kulda to saksarang mayok CBC ukiok takto minara uta kambing agun ikarong ne. Ulda mi iPad to pek to 12-2026. Tamon ni kulda ko ulda na rin na ito kutay ma CBC kutong nga sa ibang mata isa magiyasinig ni bilo fitina ni bilo kuya katakata o kara si mag-unik na rin na ito kut 710 me. They may uming mak frolic ngunik ang tayo tovan ni ikarug tutang me tan na tovan ni atok tao katak si marang ming maila tako ni nga 50 no aka gunun elder pangok me po itiri na rin na ito ng ikamayang ini upang nga kukuvesu ito kaya ka nga ta kanutigi pingwa katarong mga na rin na ito gun tayo matano na vutong nga vikot ang ayok ka nga nuno pinasuk tut nakakagsayo ni narang nirang may ulak Gloria Uloksi amara ukarak iyit siya narang naktavon Toby utak pivalayon niyo kaya makatang nirang may uktakiyo at ano ato rangat Jamie Lucilla o kanun nirinaktingin niyo kaya makatang nirin lunong tunga sa ilang may ugot 937 silo takulang minarak tuti ulakay nukur

Udakay niyo ko, kuya na may nga sinaragun na sing migasi. Kamani ang katigin ayang migasi ilay kakasap takdubo nga. Tunga sutyarang migitik kundak tusak sarang mayok CBC. Ukyok takto may naraw takab mga gud ikarong ni tusak sarayo gud. Ulo may ay pat tupik to 12-2026. Tamaw na kundi ko at jiging ito ni naragang ngayang migatatema CBC. Ukyok takto may tunga sebang mata isumagiyas sinik. Kisito nang niglo ni tusak sarayo titatamik sa ano ukaw siksa kakangasi isumagiyak.

0: ik doe daar toch al veel mee, maar nu dat is net daar niet. Ik doe wel, ik kon, ik doe wel, ik kon, ik doe wat er nu is, ik kon dat te veel wat er in me. Dan ben ik nu de ochtend. Zo'n opbouwt het over een aantal afdagen. Of ze worden opgehoord, dus ze moet opgehoord, dus ze zouden er in de gaten te doen, amma. Hou me zaten er in de gaten te doen, dat kan het. Ja, maar hou je me jouwde. Hou je me jouwde. Hou je me jouwde. Ik doe dat. Kagaf doeke is nog smaak tot een man in de wijn dat taga. Akaro pikachuur toka is kan je waga. Takanaf tok ook goed te zeggen dat mundo amma ik kou mako de shaman. Hij met toro. Kanoto, simonitini, akaro simonitini. Ima ik toka katoor na zeggen waga. Nama yung nardunga, idlokotinga niya nardunga. Eh, maisima katone ko yung akisiyani. Ayong nasiyakta. Idloka yung kunnon, isa kong nasitaw niya kama. At liyo ato ka sa katuligo na kama. Nasa titigo pagtindugit. Mana siminyo kaya nasa titigo katagalapot. Kisiyani niya. Katemana, Okoya kasunta ka na tunang may data niya ka matuwa ka makota ka ni data ka ulotya ng nangyakto mo namigil kasi ni ko matuto niya ikaw makain ang napakalawasan subo yung sundo dahil sa mga kato pagkilo de kaya kain ng busya wala niyo tama na takana sa ko niyo si ko at ngaso isimak ko takana data makawin mo yun na Ikayoktoy yung mani kumutaba 2120 seri e seri. Ikayoktoy yung mayo. Kaya namik.
1: Uwanga Larry Alderuk Greasefield Miltak. Greasefield Miltak. Ay nakanata ang ngayok hamaki nga nilakaw tiligo tayo na go Governor General Taka Yabot. We waited lo ammalo English. Kalo natin yun. Ukalda ko na tiyakto ko. Dahil man na nilaga kang ito kanada ngayo kamaki nga. Kaya nang ito may nuititiyok inuluta. Pagkatuloy ko ititaw na katakat ta. Saan na ngayo kamaki ayaw kaw yung magyakarto. Ilisa siyo alo at kalda na atito. Kalda na ayaw lutakisya ni Inuktito ko na dito ako sa kao tigil ako sa Malibot. Ang malugo, uwi-uwi dito. Ito sa talagang matatamag ko. Ito sa katibot. Kalunat. Eskimo. Inuung ito. Ilaw. Iyatong nakakatala ako sa Malibot. Uwating niya. Kalunat dito. Kasi ang lukal na kaya kasuta. Kapag ko tayo may lukat sa Malibot. Hangayok ako sa kakarakang ito. Kaya may lukal na sa umi. Mikilita ka yun. Kikigatok tangin ni. Makinulok pa kami. Kaya daw ngayon kamaki nga. Yun na mo katakawin na takatako yung mga itira kaya doktorali. Kaya namin.
2: Ulukod. Yun na po mga katika. Tako ha. Niko at sila ako na ato no mitsano. Ano na utong nga. Kung ako sa ato ko mamiga ma. Tamani karoon na miuto yung ha. Nga papatsi. Sebulan pahami, ukau sehat juga. Tapi aku sebulan pahami, dulu buktah kata perlu tak kata dia hati gicah, nama Allah kata kalau semangat. Tapi aku lalu edagi yau cina lalu ti, tapi minggu ayu kau tak patut. Ulubimu, kau satu kau teman nak, king was itu palu lembimat, pada waktu milu, nunak dua lemahami karena semilu. Elega yo chen ikut angegutau shimamata manna amale

amalu upegi challo gi lega yo chane ku kana ya kullu elinne ne kullu atama ko aqisu to che khu khu ga yab mekka pel waqtu mi atama ko penesho gun nangi tu nammini atama ko lega yo che ga hammi mati atama ko lu timi mi gu ayu ti hang tweet aga yumi tigu mi ammi mata tau hanu tu godi chani elega yo godi chani amal inne a godi chani atama ko nga pisi mammi mata Katujihati gi celo ta sulu pilwaktumi nige nige vegi gatti utakani.

kuyen nami o kara yun nak sila o kasi. Tay mari isi magiyat sini o kausik sa karanga si o kara kadakit 1-888-896-3135 o varuni 979-6101. Ekaw maro si Atisi, amaro o kara o tisi, naisaw tatay tiyakat taklusiw o kara yaka kakotigin o kara na yakatigin. Tusang naraw ta.

0: yang nak sao yong
1: ina ge jaw raw ge che na sak taw ka taw raw ge che kat che na lo gotta pi pi jukri chabot kat che na lo ala nga jong na sak taw che gotta kat che na ne bon onong nak sai ke na ye ma ong no no mon to wa ta taw gun nak tu
0: ngai sang nang misuri ka yu si yok ullumi kingullek paak soklutik kisani kingul Kingu waktu tunisiut angyak taungin nang nakluting. Kau yisakti ikayogasuk tu kanok sikuku awlak tilugit atang naktayli manaksaw nasuk tilugit kikaktak juangmit. Sikung wak pilagari yaw yok nutaangmit akik sui nasuk simayut. Kakasaw yaragin nang mi kanok narunay siyun nagayang mga at imagpadlianingan. Tana pilagari yaw yok kau yisaktu kanok. Nani si yun naga yang mga naukut nunang wakut sakyang itukut sok lo imagpaliatid lugit sakit itaw katakul lugit David ikaksak si burigiyo yu awrataw yun smart ice kun ni kikiktak jangmit o kaklo ni imagpalianingat api api katang ningan no siku sagdipalia kataktuk Imak pada tilugun.
2: Si korang ni waktu namu anguna subdiu waktu nu ikal leh diu waktu nu lu tutulah diu waktu nu tak kuah ini atau kadang cutiu. Si korang ni katak tu, akan nak tukar ikar wa menga, akan nak takan ikar wa menga lu kau isalah waktu.
0: Kau isang nang mitakot sakita simakat takto nunaging miutano tana pilagariyaw yuk pingayungan ni akago yaw rakluni tana kayo sinang nakaktaw luni 2028 mo temataw ikarong miutak sanato yuk sibulak pag may inutod luni sakyak titinerang mingmat nunak jari mamit Aulagoro yakatak titugo sakyak titidunita kanok sangitiging mga inu unikak tuangit. Nunaring miutak inu duni sanatuyo duni karasi nunangan ni unikak tuang mit ang nang mit. Akigyak sinasuk titugo inung ninerisungo yuk. Uingat tana nutang misakyak titinang mit tautung warong mago England mit lakuluk Williamson unikak pagsunirut at jingwani sakyak titibagsuni sa pangarari katakluniru narimu nasuk pagsuniru unikak tamingni tagyo akianing nga tunikadlunakok titaw nasung nang mit Taiduniuk nuriaminik nikilik karasli nunangata sanatuyuk sivulik pangmi inutuduni sakyak tinyatangan. Williamson ukakpok British Museum kunni ikanaya katikakluni takuninga sakyak titinasung nangmi. Pikku naroktok ukakluni takwa narimut tayin nakagasugiduni gitakwa kalunakok titaw nasugtit. Nang mit si bumuaga sukluni puragakluni takuninga sakyak tunin British Museum ko apiritidlogi sakyak titi yun nagayang mga angmat kongyak titi lungaro takwa sakit palerik tidlogit numana ko yurok to kadyang nakluniro ataw tikut takwa sakyak titaw naktok London mimimo sa house ngunirak daw yung mit Sapun ni akluni tako ni nga ang naniglo tayo may tumi katiminig ay pakasungo yung niglo. Christy Og, sakyak titi yikot, tukimak titi yilaw kagdanga. O kakluni tako unikak tuaktut un ang nanit sanginak titi yut. Tako ni nga glo ang naoptiming at ang iningiglo tautungan niglo. Kanoklo ang naiglo, aksukong naktoksyuga yung mga takot sakyak titing mata. Sakyak titilok titugi London mit, taubong anong mudlo, kurasi nunangan nito arwa mit. Kayo sila aktun. Pema taununari.

0: Sungninga 11. Ikarok tu tang minuvutak pala yang nang miyokan nigerari tu nakirik. Ano kinak tu oang nak tumi akin nak tumi 30. Niglasungninga 3rd. Ila niglasungninga 9. Ano kimi ilargo 30. Kugarok kanakun nang nak tu nuvoyan nak luni. Otaro kanakan nigerangin na tu nakirik. Ano kinak tu nigyak tumi akin nak tumi 30. 50 mo akartak luni niglasungninga 8. Tarok juang me kan nak undang nak tu nu voye nak lene anu kan nak tu orang nak tu me akin nak tu me 30 50 mo sung ur ni nigla sung ninga 18 ok sok tu me kan nak undang nak me nu voye nak lene ta anu kan nak tu orang nak tu me akin nak tu me 40 60 mo kat tak lene nigla sung ninga 21 kok lok tu me nu voye nak tu kan nigla ai tu na ge anu ge lene orang nak tu me akin nak tu me 20 nigla sung ninga 15 tapos sila ako kanin na kinakitang itaw pa nikibal lang may kitang may uniglo. Te mare tao pa ni ikarugtutang me atok tao katakitong uming mag-frolix. Taan na pigak pala yung ming man upang nga kukuveso te kakatang niyo atok tao katakitong 50 no akago no 50 lor to akago eh. Tako ano na rin may ukating nga katigiguro yak suting sukasaw to akatak suting sikitukot. Taan na ina kaya yung pango Mabel, itirik ikaw mo yung ani unik ka raong mat CBC ko nun hukalagun nak sila ni inyun nak tut tusaya kaklo ni tuki Emily ang ulaling mi ikaw mo yung ani unik ka tili ko naraglabo
1: Punmok, Mabel punmok itirik taan na gok 50 naliw daw himay ako ukiyong ani kanok li taam na uming mag-frolix mikagod li kanok li kovya ho daw niya ka.
2: Uming mag-frolix barangami ko na hikumi daw na ni kapanit kita ni urap kirak paktut koyagin na kuliblutit. Kibiyang mulo iligi ko tingno hukaw di blutit daw tukpag fikataw tungada di ahwa at awang. Nuo kautta katoa, ma idänit puikokapkit, urep kevät rumin makvaring nahkaangan huna uva upinnakka, huna uva umin makvaarin rakaangami. Urep kevät paktut, hikkumi havang näkotibluvit, uriissa kotit, ken minul, ken mekoja jukkadoa, miksi kiitokangit kadoang malli, ken mekoja kotitlo, uriblutit, urap kerak pakturun awu aming magpali ang matahang. Akagawa ni urap kayo kerak matahay maaturay. Uri isang luti, hudirukil luti.
1: Taon na ni hikumi.
2: Hikumi urap kerak pakkami. Hudirukakit. Kangagalok, okumianiglo, saglang miglo, tiwi na wakimang miyong ade, uming magpalak tumi, kangagaywa. Ama akong anutak kami. Kunya kong. Kunya yung madurap kayo ni urap kayo. Kuya gin na urap kayo kado ang mata kang aga. Huli juhek ni urap kayo ta kado ang mata. Uga kayo ko paghutig lo piyo gadoy. Uglo meyo ikalo kayo pagunaki. Dahil dahil ni aw laki mati. Ikalo ga nga may kaya katakotik tayo ma. Ay tayo ma. Urap kayo niyang may urap kayo tumin. Huna uva uming magfada kami urap kayo ni tauto na pagtunga miing o kahangat. Uming magfada ng miglun niya kao yung matakawang ilak. Huna uva taham na urap kayo aki kami ko ibiya ukiyo ay pagutuwa kahangatay ma. Si Juan mi o 62 mi 60 milun ni uming magfada to huna uva tauna ni takuhimayat ka nutakakangit tunga urap kayo pahamadayang akkaruutak pallaangittuk tikiitukangittuk kihimme kenmaktuk tuuleel akkaruutai taunaneer paamballea akkaruutak piangittkaluang malli kangaka
1: hummalli ilbit taamna pinnareyan kuviagiallu una uming makfralix tikittaraangami
2: tikitkaangami urapqiviugami qojaginnaq urapqiviarviugami ariahuviugami Mutkanga viulunis vai ikattakapta, ikaduktuuttia meung ikattakapta. Kaiju marakangapta, kairak pakkapta, umingmakpaadadaktuunnaktunia. Umingmakpaadakajokiraktuunnaktunia.

0: among akhima gapta urap kayo nikta ko katta khima yun.
1: Hapkwalu hibuliu yuli hamani hapakchut kham.
0: Hibuli me taip ka taimat urap kawara unak.
1: Panok li dalbo na alang paliyarak tukli taiman ang nitanik li ublumi mo.
0: Ublumi si kitukod urap kayo naraktut. Hatang mulo nit. Hake kutiglo nit ublumi yok taima. Urisa kutiglo ublumi yok pirak.
1: Iya, dalbo na. Daam na kanok li kubiyagi yachit pinaki yachit li uming magfralix mikago.
0: Kin mago yang mago ma urisang mago ma kin minut kubia gya udap kin mago ma do kubia gya
1: iya kanok liham na do kubia hud down ni kulo adlang ng paliyarak to uplumi mo kanok li diamond ang nitaniklo uplumi mo lo adlang ng paliyarak ko tiklo habkwad lo inuit tikip kak pakutiklo kubia hud tikip lo gilo kanok li iyo magiyatit talbo na.
0: Kangagalo, hunaw ba, udap katilawit, kuin kaktok, maatrimik, paniramik, maagwit layamik, kuin kaktok, takwakta, hunaw ba tayo maatot, pingmata, ublo may ulo tayo may tukak pakutit,
1: piyot,
0: udap kayot.
1: Iya.
0: Nuhukaw, lutiglo, piyokto, wala ublo may takun na ko kayang mata.
1: Tama utak titigya kakarwa ko tikla ko yakin nakli inwili nu kautilu gilu ki mi hapkwat hawak tuli nan mi nako taka ko tiklu dalbangan li tamna atuin nakpalliara kauka ki mi inwit ko yakin nak anu hukauti kumikla ko biahu tigilu gilu taima pigya kakarwa to utakya kakarwa to taima
0: Tiga kakadu aku miyok lipit kuhak taham na. Udat kibakka kota. Udat tidak bakka mikli tukka kau timlutik lipi bakka doak tu. Tukka tu pitay raak tu udak kibakka doak man. Ida uk tigi koti. Daimait bakki maya urak. Tidu luka koti ko piyuk tuga doi. Kangakadu kuriin naki.
1: Ilbit tau hamna king queen lu daimai. Dakina wa ko tiklo dana queen mo ilaw wakalo akin
0: ilaw ay mangitu kasi queen mo yun kipin na ka upaki mayo nga Marjorie Miklo bako siya
1: okay talbo na ko kung nakaki mayo alam ito niplig na kumapilon ni kuya din na uming magfralix mikago
0: uming magfaring awlaktong niya rebuli ublo mayo Unuk kudawai, urap kenyarak kong meyot, wano wengoro. Urap ketia kong naktu gaduit, naam maktu mit, urap ket kong nang meyot.
2: Inna kayao yok pango mebo itik na sakta wa CBC kuno unikak tiligo ini naktut. Tana tusa yigil ni Emily Angulalik daw vangat uming makfralik sigo nakaktaw yung ikharug tutama atoktaw na yung mingman upang ako kuveso tikaktu. Tema ini nuna vumi nuna wakatung nih yang ming mata tama tu manita kegiatin nih nuna vutung ngavikut angayokang sanganon ten ngoludin nih wakak sayut dan semua pinasuk tuh dan kuasi bisiko katang nang mata ipaksa makong nih tu saksau titilau tu ulume le makong nih tu saksau titine yang mika tetaku nih asena ajigi nih apaksa katang tavon amar pivinga ajiten nangani wasa kaktisu tigo tu saksvigin nih yang mia Gloria Uroxi amar ukayang iyesya Gloria ya ulox se dan na tikira chang mu sa ya yong ilina dirox se maluni inuit and university studies ngona rakta yumit amar down dean of education me kana ya ox se magiluni amar down tuki makti dirox se maluni pile rang ona tu no rigarta ne inuit kadu chakati gi konnot igarang mo okhakti teresa kachi okhakati gi na silang magu gloria na raglavun
3: Hanuili o gazakpi, adjigi tichi gaswakan nirluti illu lirinirmi, anya harnangitu lirinirmilo, inunno.
4: Tamanna iglu lirinir, bimmarit siya mengoyok, amma anak tul anal taile manak pimma gayo inungno qawi maygo inuin ikayop taw kanillagale iglutarnami amma tekwa tuluk taqotigi faktangi anak

0: Ja, en er nede på nummer.
1: Okay, og takto. I pigi zau valia du en arma. Una takto chanot. Kina uzale rinner molo. Hanu eli ulangave. Sapoti ge arasuar logi inu. I pigu mazange. Maki majuti chai. Angi li valia du en arya hartil logi.
0: Inu e kigartu chai laring nartaka. Naalag logi. Du har mat chai logi. Huna akko. Tigia mangata. Tukihiu ma. Manikko ikkanaya katakangnikko bilaga katigit chalagluge naalagluge tamanna tungavignaqtaga bilaga rin naqtaluk tangma mikhanu
1: temali namminni khanuittuni bilaga khahumave angisoqqaro tarneruve
0: tekwa manna tuhaqpallayakka amma atoqhimayatigo tamanna tukihiumati chinneq tinneegara Inui nunaling nito tukihil matichak tagluge ang ayok ka ngurayang na kuma uglak jumit taglunga nunaling no kigak tu chang nilong nagtaka duha chang ni kunalang ni ko kanokto ni kulo amma pilaga katakang ni ko
2: Dan na tusak vigisak te si Gloria Uroxi Uloksi, tanan nuna butung ngabi kunun angayok ka saun ng mo nagwagak sa katayo. Kaya may wata ako kanya 8-10 may utak si marang may kuta inuk titut tu sa anak ta si tanan ukayak iisya akarong may utayo. Kisa ni tak iwa kura anu akto ayo rakyang manunak jo may pivalde ito saksang wang narang ming mata 8-10 mok si marang may pat narang niyak tapot nagwagak sa katayo ukayak iisya inuk titut ukak tilugo bibigito ni tinut bibigakakulto tigot taok tanan tu saksaw niyakakang niya 2 minutes kangit lugong mat ukalat tanga gisani nama yumi tusaksa tusatang na kasiyo 8-10 me inuktitu tusaksa yung may ila kalun na titu ikakabu pigang magpa 8-10 me tana inuktitu to civil year ni tusaksa na ito ni rogak sa uningan ni kanaman ni rogak sa uningan ni makuninga unikak tiligunarang nang mayavon We are reaching 8 a.m. Eastern Time World Report is next Kulik will be back at 8-10 We'll be back.

0: teemavad jääkani inuktitud iga kakasluta naara kaugatiguta nirogakso kataujung ilanun uvudunga vikunnoot tusa kaugatigu Gloria Uluksi maanari ullangu yu nirogakso kataumiyu ukarat iisya ikharungmiyu tolluni danna anga yukhangu kainnaroksima yuk kikikhtani inuikadu jikatigikunnoot amaruto iksivotari yoroksima luni inu inu nakjuari maamu katimayinginnoot CBC kuninga to Teresa Khatsung o khakati khawun naksilang mat na kawagak sa duti. Nga ta ukayo miksa no apik sa kasuklo niyo. Narag lovo.
1: Sibur lakmi ukali khanu ili ukasakpi at jiki titchi kaswakan nikluti illo lakin nikmi an yakak nang ito lakin nikmi lo inonno.
2: Kaya nami tako illo lakin nik amalo an yakak nang ito lakin nik pinmarit. Isa bagay katatakali ako sa ugay mata kanu inui piwale kan dagun nakat ilo lang nak pinju tigil lugo ilo kan nuksa gutta tamani ane ang nuksa katta kaya katta tan na ang iruti nilabot ang iruti nga isa mga katta kaya kay sa nuksa upat tako gawa matakot sa kigyalingit ilo kan nuksa kaya katugot ane ang nuksa luta tay mak isa mga katta ka
1: Okay, op tak tuip, pikis au valia tuin narma, una tak tu chanut, ki na usali ok nek molo, hanu ili ulanga vi saputi gasuak logi inu ipi gumazangi, maki machuti chai angin li valia tuin narea til logi.
2: Tan ki unak tara pilira rik sebayara, ICC kunitunga, inu circle polo council kunitunga, kikatani inu ikari jarligi kumini angin jok hangun lunga, amalo uvat searo lukto ITC kunilaks memegama. Takwa dan menak sungnak kama ga khatak sima ga tigu inwi kadu ja khatigi ga lait ke gak tuil luta ta tigi ja luta ayok tuil luta ta ko isima gi lugi inun ni nga nak samik tukisi ja kan ga li ju go nak nga manga ta kana tu mi ta ga ta isima ga ja kan la ta maki ga ga tit sanik sa ki khatta ga ga ta ga ba mai una ta tu sanu kino yo ne tun si jimba ga lu mata inunut taw tur sigali makigiyak may akta
1: khanu itu ni pili kaya ako ma gasak he pisa kaya kasi ko magasak kilo ni ang isok kako ni ko fe
2: kila mi kultan na kila may alo na ito milag ang isok kak isa mo takalakam man tan na isa magigiyak ang mayo inuit isa mga alam mata to sa ngilawa katalang at agok nunabutong gabi kumni tan na pili kaya kasi kaya taka kanong akigiyak kandang laka akigiyak kaya kakman amatau kalau tu aku ditekan untuk bila kau kagak menyunga nula katigi kata amis uluta anjing itu kan dan macam yang kandang ayam juga ini uluta tunggu nak tayar kalau tu aku ditekan nula katigi cianuk mud bila kau kagak menyunga
0: dan aku kerja easy nara sakti buten ngokat tenggi aku katau yuk nuna butung aku ikut nuna kau nak tamana tu nak doktor yang mitil lego igarang mo kag ti Teresa Khatsuk o kag katagi yung naksilang mago. Nakuaksari ni nuna vodung nga vikunot ha doktaw na karakter May 20 rakpat kisani nirong naup ulo nga May 27 ngulo ni. Takwa apak soktaw sakto kunari gunang nang miyasi tatuglisiw igarakot unno. Kauta maksuri tamatama ni pinaswa ko sige yati ni piyong nakang at ila takwa tusak sa utigya katang nakhtafu niro kagsaw yung mako nakchak lugi tamatama ni pinaswa ko sige yati ni.
3: Long before Whit Fraser moved into Rideau Hall with his wife, Governor General Mary Simon, he had a storied career as a journalist with CBC. He was

0: lagut. CBC ukiok takdo bivale yungan ina electricity. Wangatobi utak. Ikarung nit inutokai katujakatigingit inang nit. Ilan nakta kuyingi pok tamatumane yung government o kakuna isak tidlugit manika elkana yok katutikatigi kung ini tukumakiti marigaya nga o kakluni 1600 tuin na rok tut kingudlak pag mi 2021 mina isak tidlugi ilaw rong mata inutokay unong naksawga rok tidlugin nunabumit
1: ilagijaw rao kutsi nasak tau kataw rao kutsi Katsi na ulo gutta pidju ritsa vot katsi na ulo langa jo na sakta utsia gutta katsi na ulo vot unong naksai kina ye maunga nuno mun to wak te tau kun lak tu
0: na isang nang mi kayu silduni ulo mi king ulak pak song na khluti kisani king uwak tut tunisi yut angyak tau ngin nang na khluti kikik tak juang mi kawi sakti Ikayo kasung mata, awla kasug tut si kuku at ang naktay lima na suglugo. Piligari yaw yuk, nutang may akik suy na sugtut. Kakasawya rin.

0: nil mit naranak si yun nakluni imak palya unit apotu atago si kungwak pilagay yao yuk katut cakatigik titi yuk katut kau hisak tinig dunu naring miutan nigdo at tang naktay lima titi nasuk tidlo si kukut takwa pilagay yao yuk kau hisak tut atok tau yun naktuni soklo takuning nunangwak ni at tang nangikarwak mga imak palerang ikarwak mga tsik aputyo atago Randy Sherian Sivurik tigi yaw luni kawai isak tinit o kakluni sila asidjak palerik tidugo at tang naksi paler tuy nasungung masagli paler luni o kakluni at tang nangrang o kataw katak tutana siko imak palerik tidugo kawai man ni katuy nangilu takanok sirik tiging mga kikiktak drong mi kawai mayaga kaktugo kanok imak tigi si mang mga imak si maningit daw sikitu kut ayok sin nasungung mat Sherian o kaklo ni kawai sa katang ng mit tako ni nga no na ring miutani narunak si yung makatak tute man na ilagi tut katudyakatakak si mayo smart eyes kunit tako ano na ring ningak tunit nun ang warigan ng misa na bagiak si Mayot David e kaksak si Burak Tigiyaw luni awrataw yun ni Smart Eyes mi kikiktak joang mi o kaklo ni imagpalya ningit apikatang ningit sa aglititisungung masikumit de man na at ikangago ayong imagsimanak sa risungod luni Naruna sungung mat kawi sa kakaktigo siko at tang nangikarwang mga at anguna sikti awlakon nang nang mata. Tako apilagyagyaw yung akago ngata pingayungan ni Doktok. Nagyagyaw luni kayo sinayang nga 2028 mo. De ma unikaktuang ng mit, takriyak sa riyong ng migdo sa pangakang ng mit, tana ikarong miutak inudo ni sana tuyok, karatino na nga ni unikaktuang misakriyak titi si mang mata. Kalunakok titaw na si maniko yun ni akiraktok suni, sakriyak titi niyak tut, lok tut an London, England mit, tayaw luni nuriya minik nikilik, tana sakriyak titi niyak unikaktuak pok, ang nak akigyak sinasuk tidugo uy nga inuak si yu tidugo karasi nunang ganang miu ta sana tuyok lakulok Williamson si bulak pang mi inutulo ni sakiyak tiktibong
1: drawing parallels about how
0: narimutu ni sakiyak titinasuk tidugi kanok inuy nunakakak tuy ang naiglo Ibinyo katiging itaminipiuk sa tao katangin ningin ni takot nang minak inik sa kate ako masimayugo tako akong ituko inu si kaktiduta. Williamson atok ikanaya katakang niko yuk British Museum kuni sakyak titidlo ni tana kamanagidlo ni yuk sakyak titinang mi London memo sa house mi naklo ni June nung waning okasung ni nga ni nung mulo arwa mulo awlang naklo ni de mataw kingulak pa mi uming magfrolix ikarukto tiang mi pingwak daw guru yakatang maagago ni 50 ni ungatani upang nga kukubyasu tikang ng mik nunaring miuta ni katudyakatigik titisungung mata at jige nga guru yakto ni pingwak titibak lutisoklo sikito kusukka sa juak pag lutik Tamatumaniw yung akago yung mi teman natin na atong nakluti Joshua Muisiw sivulak bakit dunyo uming magfrolix awrat tinasung ningat si tana ang ilangod luni o kakluni kamigo nagasuktugo tako sivulak bakit mi katimayu roktut at jilo kasuk si madlutigo 15 ni Ungatani agago ni upang nga kukubesu ti kalkatari raw to ikarukto tiang mit tamatuman niyo yok tako kukubesu ti giyaw katarok tut uko si badya ti dugo kukubesu ti giyaw katang mat sikito ko sukasaw joang ng mit ikaruga suk joang ng mit nunaring mutate nirikatiging ng mit inutokak pungak mebo itirik ikaw mavok sivulik pa mi kuvesu ti kaktidugi fordi ni agaguni ungatani.

0: ullakut CBC ukiyoktak tu pipadla yung ninarag tu si uvanga tobi utak ikarang ni inutakay katudakatigi kungit inang nit ilay naktaw kuyingit tok tamatuman ni uyo gavamatokakut na isaktilugit manaka elkana yok katudakatigi kungin ni tukumak titi yung marigayaw yok okaklo ni 1600 tu inang ni inutakay king ulakpang mi 2021 mi na isaktilugi ilaw rong mata kisani nuna bumi inuktukay inugeng naksaw garoang man
1: ilagi jaw lao kutsi nasaktaw kataw lao kutsi katsi na uluwa gutta pijutit sabot katsi na uluwa lang ajo nasaktaw tsiya gutta katsi na ulibot unung naksay kina ujay maunga nuna bumi muntukak titaw kunnakto
0: naisang nang mi kayo siyok ulumi king ulak pa ang uluni kisani king uvaktut tunisiyot ang yaktawin ng nakluting. Kawisang nang may ikayokasuk tunita kuning si kukut at tang naktay ni matitinasung mata kikiktak joang mit si kungwang mitayo si mayok akik sinasuk si mangmata kakasawayang ni narunay si yun nakayak tunim magpadlayo ni aputyo atago takwa pilirariyo yung kawisasungo yut takwa nunangwat atago at ang naktok takang ikarwang mga pekasujilo di imagpadleyo ni David Ikaksak si Burak Tigiyaw yung Aurato Unit Smart Ice Kikmit kikiktak drang mit o kaklo ni imagpadleyo ningit imagpadleyo sungung mata apu

0: Vi valde ju manna och hade Marta som är matta, Tobi och Tato och Spitsi.
1: Och luckor. CBC och jag tackade upp i valde djungan i nära kresip. Och vangar Tobi och Tato. I karung ni kangmat. Katutikatigikong ini narunak si yumabu inutokay ilay nakto kuyong itutik tamatumanu yung kapa matukakot kinakat na isaktig lutik manaka el kanayuk katutikatigikong ita tukimak titi magigaya nga okaklo ni 1600 tuinarok tut inutokay ilawrong mata kingulak pangmi 2021 na isaktig lutik kisani inutukai nunavumi inugeng naksao yun.
2: Inagigaw lao kutsi, nasaktaw kataw lao kutsi. Katsi na ulo ang gota, pijutit sa bot, katsi na ulo alang ajo. Nasaktaw siya gota, katsi na ulo bot, unong naksao kina ulo yay maungan nunavumi muntok aktitaw kunlakto.
1: Naisang nang mi kayo si naktok udlumi kingulak paksong nakluti kisiani kinguvaktut tunisiyut ang iktawangin nang nakluti. Kikiktak chuang mitaw kawi saktit katudikatikak si marang mata ikayo kasukluti awdlakatak tunu at tang nangin naksaw titi na sukluti si kukut. Tako apilagari yao yuk akik sui na sungmata no taang nakakasaw yarga ng mit imaguji balya yun ni aputiw atago si kungwak katutya katikak titi si mangmat kin kawisak tiniglo nunaring ningak tuniglo at tang nakunir titi na sukluti si kukut pigak titi lutiglo kawisak tiniglo takoaglo kanuiling ang mga nunangot at tang nangikaro ang mga imarangikaro ang mga Randy Sherian si Buriktigiyaw yung kawisakto ni Pilagariyaw yun o kaklo ni sila asidjak palerik tilugo siku sagli palerito yung narangmat at tang nak o kaklo ni at tang nak si balleto ina lang matsiko imakpalyangin na oyerak tidugo sa ningaro kanu ininga kawi sa kaya kaklo tigo kikaktak juang me kawi mayugo tako imakpalyangin ayok si titisungung matasikitukot Sherian o kaklo ni tao kawi sang nang mit narunak si yumakatang mata at rin na titi bagluti nunaring miutanun kanoy maruta ko ilagig tut katudakatakang mga smart eyes meet nunaring ningak tunit nunang wariw sunguyok David ikaksak siburik tiyo yu auratao yun ni smart eyes kun nikikiktak joang may ukaklunita ko imagpalya yun apot okay kun nilwari ka nga tako at sagli padle katang mat teman na igmaglak padle sungubok. Narunaklo nilu kawisay na uyaga kaktabo at tang nangikaro ang mga awlak biyo yung naklutik. Tako apil nga yugilak tanga akagungin ni piligagiyaw yun ni nirigiyaw yung 2028 mi isuribinga. Tema unikak tuang ng mita.

0: Unoxival ila inna giyawi unungittura uxsimang mata 1000 naisaktawi 2021 mi. Kanok li asidjang nakko kasugivyo naisayakang mikpata.
1: Unung naksawlog na yuwi kulang nang ito. Kavila kukupiyakang mikpata. Una ato utakam makito. Nasaktaw si matiyakang ata. Gama makkukinaw yaneng. Aula ritisi ungo matakatsi uning inununabumut.

0: kisia ne sakko I go masemang itunga tamata menga enyoi oate ao pitu singani.
1: E langona kano ke anga e kolek tuke kakpa?
0: E ubangale soko ila tuke kakpa takale e tuke kakpa akta piyo jo tuke nga o matiti jo o matiti jo napto ki u ikki napto me peo ni tinyo ikki napto me peo gata uko yume kata kaya ka siman na ngatattao sivulibu uki o kaloko uko yuti sato kata namin nganili tay ma tukisi si magako tana uko yuti vod nuri yuti vod kauma koti vod ammalo asia vod ato utili kawis ila tukisi si mayakale tay ma tsoko sila mikiyo utili nga tay ma sokko igi nga ko ato ta utili ko asia ni ato loak din nagi kuleo kuleak tana ananatin nyo awla tawlo ano sa utili ko sokko igi jaka ukiyo walo galawak kulo kama mi utaw tillo ta kama yuti tullo ni uko yuti tullo ni panasi yuti tullo ni ammalo nuri yasati ni uyuli o ti tullo ni tama taimali sokoi gi ako atoktaw tillo ko sokoi solo tillo nga taima atoktaw tillo ko tana sakko kumangila kataka maan na suli taima ato ko sa pamilya ka, ato ko yakalakay at tigo. Inyo ipigyo sa akin mako, pila kaya lugi si mama ko. Ang tiyo galawat, at atagi yabot, asipa ko ti, arla ko ti, kulig yak at tuminitaw. So kay mak, kulig tapas sa tuman. Supuyo takapin niya ko, kaya makulig. Ato ko sa tulo ni, tapatulo ni. Ila, sinitaka ko no pay ko no ata bu sinitaka ko ti supo yo kang ko ti tay makulam mi kisya ni nasalloti una totola ko ukyo ko pilo ko mi una totor na ato pilo bi gam mi lo ko tupo mi lo ko pilo ni una totot o ti gi nya tanga ta na kulla supo yo kila ko ti nya kay ta ma ngal inyo inyo na ngano kay matan na kulle pillaki alo ni nga kawji si mayaka wete akong nasa maki alo ni kalawato nga kay ma wete akong nasa kalawla kalawak nila nga
1: Ukwa kay kulle kano kaya nga biwgiyaw ni pango kataraw pat ang ilutig uvaro kano kaya nga mikiwiyakarwak pataro uko si titi sakay kilute.
0: Ilali. Sokoy kaya kalitan na kamang bibituyo pa bibikin na sa walo akalo kuli akiligilay. Chol mani ilo mani nga kusamiyani kuli takatako abani ili talatinga nga nito sulita kulot takatako amataw imaka uki ko pilo ato ming unani tiyo oati sol oati litagaw jo matu iso be anivik tao na ni sanina na kanigiyani alam me ato katakibutan na kay mataw imaka pingasu kamami uki ko tay masakuyiya ka.
1: Una kia kulle kisunik a ilure karlone atuga ksao yo unik kausari kanyar jugun naroveo.
0: Sokoyi yagali taman na kulle. Una kulle allo kana said na kulle allila yomma una ninga uati o kanigi jani. Oko yo tau miyo. Ikumati tau miyo. Tana lo kulla maani ilio kanigi jani nosa taakko teemaa seinna. Osu ngani taasu teemeen

0: ee tei mātapa o mai tutiki si mai ago tamani o kio tatami o taulota o mai tutiki si mai ago tamana mo tiki tuvo nuna vo kalero tiki ago ime leo lau megama ammalo apere yao gama maana kulle kanuitu me osumi atopalagati ime leo lau megama kalluna amu ima kiuyu kakko asi isumalere ngatakalo a kiu luku ii teiku ningale netti osumi ni atopakomi otuku kisea ni nyivu oyalau tunga osumi nyivu emmi osukapalo tunga krisko oayomi imeili ga matukisi kala yugo nati osunga ungi matana osunga ikuma saktama. Teima teikua kovia yuju kullama ikuma saktami kau yigi ogami teku yagi ogami. Ni tamanna yagagi akangila gito kullama atonno ima atulla gito alo gunne alo atilligo ukiukulu ni ikum makko khaw ma yuti bu chogala opami mata te makol mong ikum khatta si mong me yugo ang atin ni tat bani ko yuti gina tugul amma khaw ma ke sinna tugo ato tililla ge jega ge khang mitu mi te yakale jega ge khang mitu ato ta khatta ge le khang le ma nungu ge khang mitu
1: Mm. E la koyen na me gai nuglumi ka pewe kagon na saaga ven.
0: Koyen na me tau atoge yao mega matamatuma o misana.

0: mata. Ek kama na kwaya o katang mayak. Taan na ukat la katak to kabba o le to kait kung mati sa adeno. Kaya diya na kaling atik bayan. Kaya naman.
1: Ila ko yan na may kain nuglutami bibig akong nakreno sa kavit tagbabuti tiyara kibatigin.
0: Ila tagbabuti tiyara magitang ko yan na magsunod niyo.

0: Sina Saudi to commit Tema to Sani at Omega Dainu, Unil Simmer Dugaro, Francis Cosso Rosemayok, only Garti Lugo, Anguna Sugia, Nerilo Semayang in Nga Amaro Sinani, Nerilo Semayangani, only Garti Lugo, Birroaki Lugo Adadaminik Isumarilo Semang Mad Amaro Jersu Ganakatarumaruni. Upaksema yangan nit tamanna kanui ka lang neo yok isumagidlu neo unikartidlu guila sinnak sauti tukaktana tusak sao neeraktuk nipili okto roksema yok 1989 ngutidlu gu nudangi karaklu nilila nararomila vutu unikartidlu gu
1: Tema tanne pigas langmigama tema sibulungmik okkagama nipiyaru asing ngonnagimman tan nipiyaru nipigituinnarlu unikkaarneagama nattugulami tatchumani sina sina joqtuni ilaunis ilaguru yaqqalarmigama taunuga nattarasuqtuni ila igurinmeu taawaqqulari sina siq sina Sinasi yok siti wala ako matitake kwa ang unti wala ako tut. Ako na siyok tiki wala ako tangin. Ituliw. Sinasi yok siti wala ako matitake. Sinasi yok kata wala ako may kamataw na ni sinani na tsaksi yok at tsaksuk dun. Iwalong ikalwaklo nga. Ika yung kasukuro yak pala ako ma. Tamak ko nga. Ito kaya kayo naktan ni. Inna ko lura kalwaklo nga. Ang unis kanyuro nga pitaw ng may kamataw. Ikayo kasuk tong tisani wala ko. Kasi sinasok ko taon na ni Sakya ka doktor, sinasok ka digit ko. Ilakaw ko nung.

tama-tama ako nga. Diba kasi yung ngatok sa tiguya, di ka kasi marang mo. O kaudulog, sinahan mo ako talagang sinahan mo na sa tigurong mo. So kan, uy, utang na tulad ko. Sinahan mo ako talagang kukuro ako ko. Takot siya ang nikumunta ko. Sinahan mo ako talagang kasi sa mao yung araw. Upika ka ako talagang mo. Siya mo upika ka talagang mo. Sinahan mo tama ako. Utatlon. Sibunya, tagwatlon na ako lagurumot. Sibunya, ukilaksiman at ukilaksiman man. Aklo na ako. Taman na tigo kami yung tigotlo na yung tamahunosuklo na nga tuwang. Ayala ako si mga mayo nga. Tulaklo nga rin tamatsalo sila mo. Ingat ka kat, ingat ka si katlaklo na. Kasi tamahun nga. Ama atlas sa likod taman na. Tapang timo sila ako sa buko. Ang kakao si kao tigit sa nung. Tikin niyan nung. Tikit sa nung na tinutok. Ano ito ay sa tingin ka pa rin ako nung. Ano ako ni kangit siya sa king mo kasi nungin. Ang kakao tuwin na lang nakasang ako. Ang kakao tuwin na nakasang. Unik kangit siya ako sa nung. Joka kami kama sa harong mata, ilag, nila harong mata kami ikat. Kami paulok. Ano ito ara ya kasi nga pagsok ka, unik kasi doon na rin ako sa mayo. King mo kasi ito ara mo. Ayaw ito ang makala ako sa mayo, dahil ito man, king mo kasi harong. King mo kasi katak sa mayo, makakulat ko nga. Sinahang mayo tao na niya, kang nasa. Ang unang sukaw tayo ko rin kaktaw. Kaktaw ay ilaw si matuin na ko rin kong ingwaking mo kasar ako sa mga ko. Ilaw si matuin na lang rin kong. Dahil mo na ko rin sa mga ko. Ang unang ako, ano'y kano'y nakulaw tinig, anong pinaklakit sa tinig, pitaka ko rin kong ato nga. Ang marang nakasumit ko ta, tayo magkatlang. Tayo makadala pa lulo, tayo makadala lang ang ito, tagkwat tayo na ulo tayo. Bukang ngakot, yun na rito tayo ako sa mga ito. Tagkwat sa kaya taka tayo ng isa. Nung nakatigil ako lang sa ligo, nung nakapakayak tong mata. Tagkwat at atigit. Huwag ito at tiyang ulo ako sa mga ito, umiyak kaya ka tayo. Umiyak taman na sa kaya taka ang besimat, nung na umiyak nga ito ako. Nung nakapakayak to ko nasa. So lang, tao ni umeto ako lukwis si mga mago nung nakapakayak to ko sa maldo nito. Ato dyan, ikalawa sa nung umeakayaan nung awjil ako sa mga nung. Tuwang yung jawal ako sa mga nung. Tuwak lakwaro dito ko, natsaka sa pagkamasuwa kayo mga. Natsaka yung natlang nang ako kakpagkarawak, takatoko yun nang imata. So yun at titayin na klunga tao siguro. Maro ako ni Amarag po. Upsuk na ka lang ito at ito ngayon doon. Kukiyo dito ako ang ayoksit dito ako rin po ito nito. Upsuk mo kakiyo kakto ang upsiak sa Marag at tig matatig ko ako nung makatigit libutan. Kanit to ko rin mo na so yun ang kukakdaro yung mga kawahak na bahak sa buong man. Pagkakit ko tayo kung apoklo. Apoklo ko sa kong tigot na tigot sa kalawagun na tuwaro. Sa kukso ko rin kami sa kukukti sa harapun. Tagkuli awra may yari sumang may kami. Nakakasusiga ak tuwaro man man. Sa suksil ko ni damahang suka. Unitil sa kalawagay na. Sa kong tigot may aklo. Tayo may ringa yaro ko sa kakko. Bakatin niyo awaga ako dito. Awakta ko rin mag-sipo ito ko. Bakayad lang ni ko ano. Sipo ito sa kakko. Tayo maang maluksis si Maringan itagpa akong aksa kahatid sa dito. Sa nagsara ako sa nga ako ni kita kakti kong awag paliyang man. Uniaklo ko. Napituin na klo ko uniaklo dito ko nunamon. Unaya ako sa tikong amak.

Taman kay mo kita nga. Sa ni mga tumun akka ko sa si Makko, ila ko siyong akto ni. Nusuktaw to na kay tamang tuwang akto. Kauti na ko sa tamahan, iking ulo akto. Bukang nagsaya ng kurang sa kanyang si Manatlo. Mahal na siya ila sa kanyang akto ni. Kiyat na ulo ulo akto ni. Ay at kauti. Ang kaksimara, wala ko sa tamahan. Tagpunay pagkatao sa'yo upang nagsakaan nyo rato niya. Tamang makimahil ako si Matuta na kumisa na kayang mutamahong na makikiha ko. Umiliga ako sa pasing mutamahong. Tamang ang kaksimara ako sa'yo upang nagsakaan nyo rato niya. Upang nagsakaan nyo rato niya. Mangupitaling ito sa'yo ako outladil ako sa mga mata. Nakakatya ako niya ang rukutalo. Tamin na ako. Tapos ulit nakakalong niya ako din tamahan na kayo malangmin ako sa apote ko din. Mangway ko itibit takto na kura ako sa masin. Tapos ulit uwagawin na pahal ko rukutalo at atakwa ka ro at atakwa marawag ko na atatago din. Ako lak sa matlun. Namuk kiyak at tariyak sa matlun. Kiyak at tariyak to sa matlun na kanya. Ako lak. Tagpuri, ang ayugod ako takatayin na tikisimala ako siya magitlo ni nakining usitlo ni. Kamayala ako siya manaklo ni tamaw nga. Sana kayo mo tamaw, inuksu ako rung buta. Ang asiglat to ko tayo, kakang mo ang asiglat to ko rin. Kamayala ako siya manaklo. Tako ako na sige ang mata, yung nakto, ilaw ko nung tayo na ay sige ako. Ang ayong makimang di ko. Tamang nga wag kita sa wila tikin na tiko takbo. Wila ko tutik ko ng matlo nga. Uwang ang ayong klaro ka maswa kami ng mayo til duwa ang akawak sa nung piso ko rin ko. Kutak to kakso na itaan niyang nagawang aso nakang na. Nung kangalaran nung naganasurok po tamahan. Piso kaya ako wala ko. Napitlo niya. Nani sa bitwa ko. Ayong naksingman, ang agrawag ka na piso klunog ta, piso kaya akapag ka na. Kasi ito di kita ay naklunog, utlak ko kuka. Taan na nayagil ako takatayin na, kay ko takara ako sa mga muna. Kaya sura akong naklunog, kawing ngayon nalaktubin ako tikit klunog. Pagpani si Martin Acuna ako rung pahil doon takawin yung mga ngayon naklunog. Kaila ako sa mayong nito. Tagpuri, ika si Karlak to ayong kapeso na ako sa mayong ni magkakaklo. Kaya man na wala ako ni nukasungang migami, nukang at siyangin na rato na kawali mang ngayon na rato. Paibutak. Nakigil wala ako sa tigutan na nung umman. Kaming ukso kaya ang inatalo, kaming nga ang inaklot. Igabal at suno ang naklot. Tuksong at akwa, umangakot kang mawining at tuksongan eh. Ngunit igakal at suno, igabal at suno. Kayo akot lang nung abukasok at suno, igabal at suno. Diliok at suno, igabal at suno, imiak at suno. Kahit lutatahin. Aswila di kita ay naklo ni atatakwa ka. Talaga na yabi ni kurong maglo. Sal, kakayak siya ang naklo ni. Talaga na yakatya raw nga man. Paraw nga. Nakayabi ni kaya ka. Nakayabi ni karawang nakparukya ka. Nukya. Talaga na yakatya na yikurok taman na. Winat ka kurong. Nakayabi ni okso ka karang ng matakay. Okso kulit sa klo niyo. Kulit sa klunawa na naman, uyok doon na yung kluti ko. Dahil man na wala ko siya masok. Tikilaw ka akin na ko, ilang, tikilaw ng itlo ko eh. Yung naglo, piso sila ako sa mga mayo. So na po, tikilaw ng itlo ko, tatak ko ako. Ingat yung may, tukara ako sa mga man, ingat yung mga arlo. Ingat yung mga arlo. Tak kuat itu, itu sangat terpisah tak ikut cukup.

0: teka ni laksamang mata. Manik, manik, kutekuk, tiwak sikilak tingin itlong. Bisuk si mga si tunaw pa nunga si klakto binarok ang manitag pun na tayo kong ingat upang nagsayang mga bisuk si matalag at pun tayo kong o kakayakto kasuklo nung kasuwi ka tikit tuwawan na tayo na kanino at pun na kawilak si mga nangalaklo o kasaklo kong nayagilakto tayo kakaklo tayo. Ako niyaalala ako din ang naksuda. Pag naalakata, ako din ang naksuda takbuhan. Nakang ito ako sa mga ito-usito. Ang nagkawa sa mga takbunga ako sa mga malakat na kasulatikilto. Ang nagkaksok ko sa mga kalaming kuro ko sa mga tikilto. Ako niyaalala ako din. Uksok, uksok takso din ang nakitakso, nakitakso takso. Anak kagut dah, anak kagsama nak tidur pun, tiket dah nak tu nak tarik kuah, nak kagak tidur tak, nak suka, zaman tu yang nak tu kulit tak tu, setuju lah, nak kulit tu yang nak tu mana kamu nak suka, tak boleh ikut tu kulit dia kulit suka, mana anak nak tiket tak. Ang ayugilak takta, tikit sun. Sulitag baka ayugilak sa mga sunitay na nayak. Tiki si Marat Tilugo, anong nakakon niya sunasyo, uwaguto at laki kululak sa tatakbo. Ayawan na ulak sa mga. Kung anak ko, nagliksa ko ulak sa mga laki kutat sa mga. Udah, uang ada udah sesuai juga, udah sesuai. Yang nak tu ilau lah mata, kuang kasih yang mata. Tak kena ni, itu kuni, tak kena itu ni. Uang tu yang nak tak, nukar tak tak dan uang nukar tu aku. Ia yang ni lah semua ni, asyik tak boleh lah tu, unyak tu tu pengas. Unya aku nak kutak ko, agak cuma ada malu tak cuma tak ko. Unya aku nak kutak bawa itu berak tu lah semua ketika pingas winna. Anak-anak nak kerja orang ni semua mesti berhilang. Panik sudah aku dah. Saya nak kutak ko bawa dia ikut jodoh tu saya meninggal. Anak aku semua dah sudah. Kone, ang ayoko pingwa ako tamahan kano yung kuro yung katag suksimal.
1: Ilisang namin ng katag tuwi tamakwa sinag sa uti to kang net nilia di tao yut dana unikar doak tilugo sinag sa uti to kang ning nga kao yuk sa bulag pati amit nilag di tao yuk sa mayok 1989 ng tilugo. Kuyan namin ni bilio ko katagtut ni bilio ko makatagtut abag sukto yung makatagtut kisya ni suri kautama ni bilio si yung mabagut narunang si yung nakputit ni bilio ko yung mannagawit akik suy jivut amarutan na nakitay jivut kuyan namin lakpagka kaupat daw sunit tusaksaw kanila umiyok unokat yang nakpusi

0: Tuttavik, Tusaksausigivo, Ulumi Nokalu, 12, 2026, Mutilugo, Aliubunga, Danielo, Tusaksau Langasimiyugo, Ulumi, Tusakvehalangayugut, Adami Alakumik, Makifikurangayukhata, Tungaligialanganik, Tavani Haluna Nunangani Mat, Tavani Hatahaksuni. Kansu yo akmiunik umiak joa mik nala napalu mik atilim mik pichu te hak suti tawani gu te hamata tu sakbe gilanga yabut hanwilo hanwilo lok mangata amalo unik ka to aktu mi tu sane aktu gu tanali inu unai si malak me yok akuni salu mi ongu si matsuni hupak tayaka aule yaminik unik ka ne aktu mahainiu mitsanot ilingai unikki. Daniel hakok tatuin naule kawal waksuni nunavut upangaa rokan lagi riva.
1: Au liu migella tuolo manna.
0: Salua tia suin lo hanniu hoi hanni tout suni apisimanne kawajanga pitahakon neitä.
1: Hanni tuvinio jaakon neille rimmat. Ahai, oko oli sillä niitäkut hauissa kentänge junnossa muulinge yni etvaksi sirivunga nunnave minun natsiavumilo. Kutio apa me unnusak, nuvu jakala apilakana kaktaamme jok, okko ne haklutilu plus two. Sani kilo milo, nuvu jakala apilakana kaktaamme jok, nuvu ja liumilakana kaktaustilo hitikalle riidok pat. Anakon ne asutillo, sirin niitu mik, 30 meet 50 mut, suungunille mik. Okko ne hak ne asutillo jok, zero. Umiyak milo, nuvu ya valo langan kakta mi jagok, ano kon niya sudi lo, sikin ni do mig, 20 mi, sungo ni lim mig. O koning alo, plus one, min niya suni. Inuk tuwa milo gok, nuvu ya langan kakta mi yut. Ano kon niya sudi lo, sikin ni ulo, nik iulo, akuning ani 30 mi, 50 mut, sungo ni lim mig. O koning alo, zero, min niya suni. Pobong nito milo gok, nuvu ya langan kakta mi yut. Hanni palle alagana kakta ustillo ulla agolok tinago. Ano kun niasun lo, sikhin niulo nik yulo akunningani 30 meet 50 mut sungo nilimmik. Okko ningalogok plus one min niasuni. Ako libin milo, nubi alagana kakta miyogok, hanni palle alagana kakta ustillo hitigaligi dokpat. Ano kun niasun lo, sikhin niulo nik yulo akunningani 30 meet 50 mut sungo nilimmik. Nilasun ningalogok zero. Minnya suni. Ibu jadi milo, hanni kalla alangan kakta miyogok, anu kun niya suti lo, 1-2 mik, 50 mit 70 mut, sungo nilim mik, anu kun ngalo, khasu niya ni kakta suin lo, 30 mit, sungo nilim mik, nila suni ngalo, 0, minnya suni gok. Salo nilo, nubu yalangan kakta miyogok, hanni kalla alangan kakta suti lo, nusa, natirawa alangan kakta suti lo, ano kun niya suti lo, 1 niulo, ato ang niulo, ako ningani 40 mit 60 mut sungo nilimik. Ano kung alo, sakin niya nakaktaw suin lo, 1 nito mik. 60 mit 90 mut sungo nilimik. Dila suni haklo tilo kok, minus 1. Kaya siya miraklan lang mil lo, nubuya kalapilangan nakaktaw miyo kok, nubuya liumilangan nakaktaw suti lo ono sa. Ano kun niya suti lo, kabangan niyo lo, oan niyo lo, akun ni nga ni, 20 meet 40 mut sungo nilimik. Ano kaliumilangan na kaktaw suti lo, ano kuy nga, 40 meet 60 mut sungo nilimik, hindi ka lagi itok, but nila suni nga lagok, minus 1, min niya suni. Huwag tamil lo, nubuya kalalangan na kaktaw mayagok, nubuya liumilangan na kaktaw suti lo, hindi ka lagi itok, but ano kun niya suni lo, oan niyo lo, at wak niyo lo, akun ni nga ni, 20 meet 40 mut sungo nilimik. Nila suni nga lagok, minus 2 min niya suni. Kayang sumilo, nubuya kalalangan na kaktaw miyogok, nubuya liumilangan na kaktaw stilo hitigalagi dokpat. Ano kun niya suti lo, atuag nito mik 30 meet sungo nilimik. Nila suni nga lo, minus 2 min niya suni. Aw palam milo, nubuya palo lang na kaktaw miyogok, ano kun niya suti lo, atuag nito mik 20 meet sungo nilimik. Nila suni nga lo, minus 2 min niya suni gok. Tas yoyak mi lo, nubuya lang na kakta mi yogok, ano kong niya suti lo, atuak ni dumik, 30 mit sungo nilimik. Nila suni nga lo, minus 1 mi lang na kaktak. Tamani lukutua minu buye walulangana kakta mi yugu gok anugunne sudalu atoak nitumik 20 mi tsungu nilimmik. Nilla sunivullu minus 1 mi langana kakta. Kangsoal tua millu nubuye langana kakta mi yugu gok anugunne sudilu atoak nitumik 20 mi tsungu nilimmik. Nilla suningalu 0 mi nia suningu gok. Avain lununa tsiabummi 9 mit. Nubuye walulangana kakta mi yugu gok. Sugu yolak tatun na kaya haksutilo unnusa. Ano kun niya sutilo, nikiulo ato ang niulo akunninga ni 20 mitsu ngoni limmik. Oko niya sutilo zero. Hope tayo milo avani. Nubuya valo lang ane kakta miyagok. Sugu yulitun na kaya haksutilo unnusa. Ano kun niya sutilo, nikiulo ato ang niulo akunninga ni 20 mit 40 mitsu ngoni limmik. Oko niya sutilo plus 1 ngoyumik. Ammalo posveo makkovin milo, nubuja vallolangan kakta mi yugok. Hanni litun na kaya haksutilo onnusa. Anukun niya sutilo atuak nitu mik, 20 mit suungu nilimmik. Anukun alu sakinyan na kakta suunlo, nikiulo atuak niulo akunningani 20 mit suungu nilimmik. Nilla sunihan niya ni kakta suunlo minus 1 nguyumik. Ahai, takko takka silniya takko kayo sa kentang yugok, nunabimmi, nunit siyabu milo.
0: Ah, hei, na kome Daniel. Manna li tanna pili kutsu. Tusak na jaksilog na yamu vattinik.

0: Makuni nga hawa sak ni mo ni ngayon ni piyat sa hanap sa ulang ayok ana tamani tutibo kamalo kakwa uhagat to si manokto ilu kasi napalok ko hella ko hella tanna ifte kayo makutita kayo naman ma sponsor kayo chuni tatso niya pulao yan champagne bottle mi si homi chiti teo kento umiatua sibugano pati miyo si homo matate ma sema langa huyo chuti umiatua teme teme atu ti kena huo tamani Halifax ni Dartmouth Nova Scotia mi hali
1: ae taga ima aksimal katain na umiatua
0: akkaani on teme teme tau lotsuni lautsuni Imata imanutta olaochuna kaane kiseni maunga Atlantic mo ununalo America atago Panama kanati gut ikaksuni maunga Atlantic mo tikisi malang mayo opangalo akunikalalo kuna tuchiga tikisi magatigo nunarin mo kaksuwa mo piluang wato me ayhutchugo kanksuami ta ko hotchugi anak patu ya hotchugo kanksuami tu chiga ti ki chimagati ro guman ne to pngang ro pat July 21 tabani nyangu tu tamani kawi sa kare hachu mata ni kautli mang ari tawe ti ro pitu chimauti ni suna lakang ini kasian mangada kawi sa tawlo kalluni upngang ro pokyo katmo ina talakto
1: nanilina sana yaunagami tabonal selektu vini panama kan alkohol rataksoni
0: ha tabani pc mi pigarito loilo umertua lo pe hasualo mema tabani tabani sana yo loktu vini
1: ai sugamili tonona america ununa ngatatago lahi yubin
0: si ko alam pa kung kato piyan nito alam mama na Northwest Passage ko piyan nito ng inaksako inakatito laukat so si ko ha tiyumi yung naiba si ko siyo tiyo walokso na kasi okso alto tokto alam man na si ko tiyo inakakasugayami temet yung piyan na liyo umang isuti taono na 88 meters ni takini hatchuni ammalo sani mo 17 meters mutchuni super ni haun na ne katau kain to fourth notch ni
1: amesuni pinasutili iloa
0: pula ahuppinga makkoina ni ahuppi haun na mitchuni kisiyani ilum na gumi aktuanga satisfy ni pinchutti harelik ammalo 24 ni sati galani power sakti magin ni usigum na suni ang iyo kulalo sana umi aktua
1: Canada ukiok tatunga ni atok tao walo hatalak to
0: Wallu langatsuni, kisiani maunga Alaska osanianullo, akukittu olosanianu, makunungalo ukeoktatummeen uhatibunno, atokunnamejo, kisiani kannatami, nunasimagatta, tannalo taksijoktiosuta imahutibunni haoisa langalo, ni sanajausimamman, haoisa hattalangalo, ni ukeoktatummi, kanata oke okay, patungan ni hawe sa hatta lang ay makuninga imak me tani tari me tani kanin kanin nilo malo sikuni kawe sa hatalang ayok. May mga lima, ano kaw si waling, waling na lima magkakawe sa uti, ano ito to'y na, ano, pinsyo ti charong, ano, hinakuti tao laka, hata kaya do, kipay si tiyalo, kutingin nilo, sanigaro, ang iyo, ang kipay si tiyan ni mag, upkuitat to hatsun nilo, malo akaw masunin, makuninga, hinakuti, unadun, hinakuti tao kaya na nagsuta.
1: Ino to'y na ni, pinasta halagoan sa miyo?
0: Unak to, payment to ni Inge si Mayoni, tinisyong at tatayamang at tanna, remuskimi, Inge at tra, payment to ni Piyun nauti, siyosyong mati, nauti na unamisuto, pincho ko mayo, peko na, Inge to unamiyo amalamani, lab, St. John's mi, Newfoundland mi, Marine Institute, payment to noanin ngayon ni, Inge at siyosyong mati, unamme sitto harone pivitsalo pincho watta se alo me on atto me pincho watta o ma rutti te metto nel netto con la tusi a pinne
1: aha tema hanno itto ne cutting asi visi ha dava ne umel litanga ne captain nga ne ha hate halo kisi te kuninga pinasti galang nilo tatso mo merto
0: Takuano ko, siku siyo tiko Coast Guard ko, Assistant Commissioner ng nilo, takuano, Minister of Immigration, Refugee, Citizenship, upwisi ni hatitaw kayo na nilo, takuano, Regional Director ng imakpilari yato ako, Fisheries and Ocean, DFO ko, kamahata si Machuteo ko, DFO ko, Coast Guard ko ni, rumnay yamin mata, Nuti malang me mata untak tikun no Department of Defense ko atani nga alam me mata Coast Guard ko. TFO ko lo untak tikun lo Navy ko Department of Defense ko lo amalo Coast Guard ko Commissioner lakangi Assistant Commissioner tungwa saari kain to umak chunga ni Captain Hutinga lo. Hindi tachangwa kain na ha umak chunga alam me patitao ito mo.
1: Takuminak to aro, iloa?
0: Isumay na sa lumayon lo to alo no taong kami upin na kami. Sunalimang hindi to yung mga takuminak to yung sa lumay to hatuan lang ito. Mangi hatuan lang ito no taong umuwala amalo tipa nga no tatsu na yung nato. Icha hatta kain tuwal latik ko new car smell ili ma nutayan na nakuyo tipa haso la tipa haso yung mata tema tiki nutang umakcho alo piyo luto alo hatta kain tu malo mayo eto yung hatta kain suni ahoppe along ano ay titaw kain namigatta mayo tingi amisukala ako hatta kain tu upoti ka sugen
1: akkaanyo na Ukhago tigilaw migatigo nalaw atinga la umiakjwa miyatok tataw utinga ni ikhay di tigil ako na unago vi atami summa nalaw atinga umiakjwa mo atok taw sila yung mga.
0: Ahay. Atan nila yung matanok ko siku siya tiko Coast Guard ko ITK ko tigo. Okay, okay, to me, atigiya ako na to me, apirilaw yung mata hano, nunalim nilaw ni, nunalim atingan nilaw ni, mahaipyo lo ni, atingan nilaw ni, upalo ni, inyo atingan ni, sinilaw yung mata, atitsangan ni, ako nigala, kago ni amiso ni, tanapak na tawag si mamma, manisilaw yugot, tatso mi nga, ikaw tu si mabing at minyong ni malo kau yung manok ni mahitiyo ni tigo ino waswag ni tigo annaw manit tigo pinchot si malaki tuwalan ni manisilaw yung ati ni ati yun ni saan natikko at alaw yung man ati ginayarap tanga ni alias sango alaw yung nunabin niyo tigo maniyabin ni mo ni tikko silaw yung mata ko inuwe alam mo nuna bom mo nuna chebom mo apri olaoyum mit lugit anittumi ate hahoyum mangami nunavin meetigu tanna achiyavinivo ikkuata olommem aliyasu kutikitchen warumme yabo tatchumi ate hanne yanamma umakcho naalana paalum
1: tekwa tawane khatitte naala napalo kingowangi khanita riguansat tinillerumaguansat
0: a manna nevneve mitwalo wat epangala kamata khanita ringi takka kisene lukasinna uhave ha umatsangammiga meninne unnisio lattu sammeman pellagasak ella uhausalim magalom matta takwa innigo uhala veula hummisuvi kanxiyami utaksemala simale otti unnisuchela amme khanoilo unnevenamme nitamani
1: ahai nakongme atami tamatsema atokta khoyo mitchano toni kaunna sigavi
0: ahai nakongme magalo ali dibi hatti kenna migame ullu sichela ngavu

Kuihapalau me ka male ki sen li ne yun ne tilugi ni me ngai la jige balak ta ka ahat pal ahat lagal te na songo lak me ka ma itu yuk chau na ngalo aula na nang yang na to ala um wala um ta chumani aula nak ci aula nak ci ni to khala gami manali khaya gaya aula nak ci auto shungulang ma ci ko yow mal ta me une on na shulu kapena ngi nak ta shungul to ci ko ang wala ang malo umi ak to ta ngi nef ne ko lima te me tu ga shungulang ma itilim mai kalong man imau tuang man umek to ka sa suara lolong mata tai cuma ni pisu bola tang tim pisu sa suara lolong mata tamak ka makku to hoti bud u ka hoti bud ma ngai le sima chere ah jo le ma gitti ma hai ti uningi tai cuma ni ma hai ti ne la ga bola umai nyuk pitudik chamik ayunal ni kisene wi ga khagame malik yok balel to agame malik ta ga asi balaw man angu taw to agame lumili malik ta shaw la galo sutik malik ta pasu ngul chagun ne mata ati chagun ne galo tangan ni kingu wat ni ayunal ya ga lelo gatta imma khadik selle wa ga khatta innum marillu ilangi ullumi yo uma yoxtu lagaabi uma tasulli ilangi lu uma yoxtu to unna uma yoxtu to unna galo lugi tamanno khaw sa tokni lagaala umma himma hadu chaleo goti ya haatigo ni pexare ni pexare halaktigul ki go watinu Tonight, he might say a mangata. Tonight, look. Capian a mangata. Tonight, look. Ulumi. Ilangan a mangata. Tamakwa a long mother.

0: Helium lak ne nak ta sun hite galak pat okko ne halak ne nak ta 8 degrees sani kilom milo nuwi lak ne nak ta me yok khanni palle lak sun lo lakut anu lak sun lo se khanni lo nik yu lo akun ni ngani 30 mit 50 mut sung ngol le mik anu nga lo sa khila ne nak ta yu tak ka lo nik yu lo akun ni ngani 20 mit sung ngol le mik okko ni ngalo wok plus 1 Umiyak mido nubiyolak miyok ano ko lak suni sihin ni tumik 30 mitsu ngunli limik o koni nga lagok plus 4 milak niya nakaktak inuk jwa milo khani ligi khani ligi lak niya nakaktak yuhiti ka ligi tuak pat nubiyoliyo misilutik ano ko lak suni lo sihin niyo lo nik yu lo akun nga ni 30 mit 50 musu ngunli limik sakilang niya nakaktak suni lo ano ko nga takaw lo nik yu lo akun nga ni 20 musu ngunli limik o koni nga lo 0 Pupung ni demillo, khan ni galapilak ni ane rakta miyok, ane gulak suni, sikhin ni ulu nik yu lwa kuning ane 30 mit 50 musungon li limik, sakhilak ni ane rakta usun lo. Takta ulu nik yu lwa kuning ane 30 musungon li limik, o kuning alo 0. Aku li bimillo khan ni galapilak ni ane rakta miyut, ane gulak suni, takta ulu nik yu lwa kuning ane 30 musungon li limik, nila suni ngalo minus 1. Ibu je bimilo han nega lapelak ni anak kita mejerok anak lak suni atau ak ni mepis maya me 30 misungon ni limik nila suni ngalok minus 1 Salo nilo hal nega lapelak ni anak kita mejo nanti kebalak ni anak kita suni dor lakut anak lak suni 1 ni tu mik 60 mit 90 misungon ni limik sakilak ni anak kita suni lo anu ringa 1 ni ulo atau ak ni ulo aku ninga ni 30 mit 60 misungon ni limik ukoni ngalok 0 Kaya yung siya miraklin like milo nubiyolak mejerok Khanni lek tatrin na gaya haksuin lo. Suku yo lek tatrin na gaya haksutin lo niit. Anu wala haksuin ni kabanga ni ulo oan ni ulo akun ni ngani 30 mit 50 mut. Sungo ni limik. Okko ni ngalo plus 3. Huwak da milo nubuya balo lak miyago. Khanni lo di lo ni suku yo lek tatrin na gaya haktui lo ni hitika lagi tak pat. Anu wala haksuin ni oan ni ulo atuak ni ulo akun ni ngani 30 mit 50 mut. Sungo ni limik. Okko ni ngalo plus 3. Kayang sumilo. Sikhin nilak miyo nubiyo lo tilogok, anu gulak suni oan niyo lo atuak niyo lo akun ninga ni 30 mi 50 musungo nilimik, uko ninga plus 4. Aw palo milo sikhin nilak miyo ko nubiyo lo tilo, anu gulak suni oan niyo lo atuak niyo lo akun ninga ni 30 mi 50 musungo nilimik, uko ninga plus 5. Tasirik milo sikhin nilak miyo ko nubiyo lo tilo, anu gulak suni oan niyo lo atuak niyo lo akun ninga ni 30 mi 50 musungo nilimik, uko ninga lo plus 4. Tamayan lo kutuwa mi Allah kililu milak niya Nengak tahu mayor walk, anu galak setelah wan niulu atau ak niulu aku ningani 20 misi ungun limik, oko ningalu plus 9. Kaya soal tu amilu Allah kelak mayor walk, anu galak setelah wan ni tu mik 20 misi ungun limik, oko ningalu plus 5. Nunat siapa milu, nain mihop tahu minu boleh balu lak mayor walk. Anu galak suni atau agni temi 20 misung oni limik. Okoninga plus 5. Pause bela makupi milo ok. Nubu galak milo han negala pelak suri lo. Anu galak suni kio latu agni lo akuninga ni plus 2.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

On nuk sa kona alak tu sit sa examin CBC u ke ok tak tu min ublu me Tuesday o tilugu May 12 tamane katigina tapsiwa Roberts Abbey tok.

Ila si bulak pami sila lagalaw nung ila tamani ki baldang mit kanin na siya ang mga atak ang benipiya ka nung unnuk nuya na aktigok o ang laluni 40 mit 60 mo kat taluni ano ikiya na anak tao yung 20 mo niglas yung natamani 9 mil luni akago sa kanila kat ako maktigok o ang nakumaso ni 20 mit niglas yung natamani 5 mil kumaso ni Kanasa namin naman kaya jami tayo maunog nuwiya na aktigok o ang nalaw ni 50 mit 70 mo katal ni sa nagawa no ikiya ang naktok 30 mit unwao niglas yung natamani 10 mil uti akago sa kanila katal ko maktigok o ang nakumaso ni 30 mit niglas yung natamani 6 mil kumaso ni Igluriga jung mili unog nuwiya na aktigok pingang nalaw ni 60 min 80 mo katal ni kasi nagawa no ikliya o ni 40 min 60 mo katang na ato unno ao niglas yung natamani 12 mil lo ni sa kanila katal ko makto akago pingang nero makto ni 40 min 60 mo tika katal ni niglas yung natamani 6 mil ko makto ni kamanito alit unnog nuwi yan na ato go o ang nalo ni 40 min kasi nagawa sa kigo ni pingan nilang naktok 20 mit unwao niglas yung natamani 13 mil lo ni akago sa kanila katta ko maktugo o ang nero maktu ni 30 mit niglas yung natamani 6 mil ko maktu ni de kanila kamanito amin salang mili unnog nuya naktugo kanitwin na realik bulo ni minirata lo ni o ang nang naktu ni 20 mit kasi nagwa na kito kaya ko ni unwao 40 mit 60 mo katta kayaktok niglas yung natamani 7 mil ni. Akago sa kanila katta ko maktugok o ang nakumaso ni 40 min 60 mo tika katta lo ni. Niglas yung natamani 3 mil kumaso ni. Nao yan ili unnuk kanilang naktut o ang nalo ni go 20 min kasi ni wano ito kaya ni 40 min 60 mo katta kayaktok niglas yung natamani 9 mil ni. Akago kan nero maktokok o ang nero maktunit 40 min 60 mo katal ni niglas yung natamani 4 mi yung maktunit nagbatak ko sila tayo na yun na sa kiyaw ila tamani kiwal lang mit unnuk ang mga kagoo.

ila nuna bota nagata o kilota. Ikua inna ga ya ulo katiki ta o goro da la o seman mata. E halong no upiri ya o niko inna o gane so hama. Ina anga gila o mega ko mikitok brus ana ana ma ane gila o mago. Takanong ga o kata o semara o seman mata. E halong no inna o nakti pidyo tigilo wa. Ya pidyo tigilo Rona khai khu yao shima gami. Tai mare chakana ne ra pildu ge onika reu rao shima ne ko onnam mat mate. No re ane ne ja ta manna tu sara rao shima gatti go. Kana yam me tu inna ona khatta so mo rao shima ya. Tu sara rao shima gatti go. Tu sakti ta rao shima gama ila imanna. Jo se ango tingo me go. Ok sok to me o ta ok ok to inna tamma tu inna gaya khatta go. Jo se ango tingo. I'm not going to go to the house. Emanna go piece khara shema mata taina anana tia banyaga atakama anana nga khalinga anana nga ta anana nga tiglik ta khata ro shema namma go tapane ino khangetto me tlepi nona le galang bala shema gatta teko go ilagi ta nona le galang ulupi ila asik tanning ne chusama ngenya ma taina le go Makuk tum nigo tema na yok ta khashote te ko go inya ga ya inya ga ya ngi uno ase ba chema na no sote se ya to yo ra ma ta ga ta no ma ta ga mo sina no ma ase ta no ase ba chema na sote la no chema na sote pu ye se o ra ne kwe te ko go makuk tum e ano ke ta no le ale makuk to Nule aligo, ang nang mitago, uy gasong may ilakak sa ting. Uy nigo, tuktu siya ang matik. Tuktu siya ang matik, uy nig. Tay marigo, tikisakto lang matik. Uy tik, tay ko, makukto, makung nasa, tikisakto lang matik, uy nig. Ili taksiyon na ito harigo, hagdira garo atilog. Sana bago, uy din nitangin. Uy nigo, tokotan na sa ting. Toko tsukatara o sema matago taisa mani, tamana ta upeke kata au migakko. Wini go toko taan na sote, taakko ni nga nore aga yau yung ni tiglik tubani, ongi go tulak tubani, nore a taaga ni aga mikko. Taina pekata anana ti aga lao tamma ana maila, anana ti aga sabini galua nga go, harli ngao. Taimari go tiglik tau dote. Tanya ko ilangan, uy gasok, uy hangito, limak kuktukuro. Anna ka yaw mo to ko, ayong nagyo tiyo, tao si man nakso ni, iyong nangmi, iyong katang nakso ni, iyong katang nangmi, piyong nakitaw duti, hang nakso ni. Asura ko, iyong nangmali ko, naniyaw yun na iligibin niya rupagbani. Nayok tanga niwara. Tämäle anna taikkoa uili uudella tiglik tauka me alla kutjaan nasote. Tämäle kun teinä iksema jo taaksitti ilau kaasune taaksimma taununga nuu sema jo no sinano taununga ilamini kina reaaloktavina ilangi piiaumati ilamna okatini. Taikkunen ako tämä kun tämänä mutu saama jaurakimmati taikkoa tiglik tauka sema jo vini. Atema uha khatta tilu ila na ya no we khashunga shunga sole na ya le khata ro sema gan na mai jo ina ta khila jang na mata go tak pakan tak pikane open na tilu wa e poko ro sema yo a sa mana shun na jang ni mi ga okiwa tak pikunga khata ro sema gan na ya no

0: ده. أنا جارم وخاشك شخارة وغتيلو لفقتور ومتمنى إما إلا إيش ما حتى حتى إلا خانوك إنا إن أكتغو إن أبلتاتغو إن نمني نارا غشولي جاني نارا غشوم مغيلي جاني كنت إما نخاي كيفشين إلو أتو غشو أتو غشو مالي جاني كنت إغو Sangi Togoroni Agatta Tukishima Chiangi Dutaro Unakina Gheari Aram Enyoshi Mitsana Enyoshi Dlagero Tamana Ii Kuru Garo Anato Aro Ila Inangani Soro Tukishima Agatta Kishiana Kinyak Zogutta Kishiana Nakbaak Bikiru Nammi Gattigo Taimana Sikide Ubane Ui Matu Enyakto Aro Lekto Tito Enyo Pigok Saya Orang Ekaro Ane Saya orang ikhara kata dia, ini kah, ini ini orang ini nanti siap duduk sama, kata tu cakap sama kata, ini ukti guna sabdu itu min, upere hati dia kata kata, ubat itu sabdu itu ni sebulan kata, ini kini ini orang tu ni ini usam ni pion usam ni, tak mari kita cari aku tanya aku hati. Inu kata kita waktu tak sibulit, tamari kami cikgu kaya waktu sambil juga perdian asal ni asal teror, ada tanggung asal teror, teman ni ni agak tamari kah, hati aku ada orang orang mati kuah, agak aku biar nak cuaca umi, okah sih salim mereka ada hati orang tu, kini orang ni nanti si nak tu, kau yang mana aku semak kau asal juga tu sih, kau yang nama itu Robert.
1: I'm going to go to the house.
0: Emmari, sulim marik tu kita bunga. Eman nalo nili tu sah mati tau niku bini orang semajuku. Ang naro pita gaya dunia, pita gaya semua mahumbang. Ilang inno kroni tak tak, ilang inno kau jemara ngita karo amino. Tan naro ang naro pita gaya kami. Tak kau gusak pita gaya kami ilik kucing angin ni, ilik kucing tak kasuak pada aku jawabau tu. Iman na nagligayaw niya matasukay mauko ilagay ito kahit inusingin aurad jagun nangin natin ko. Takun nga mo ilagay ito na siya ako yaw wala okto. Nagligayaw niya mata. Taiman na tamak ko inusili ako tingin. Pilok dyan makayaraw wala. Saiman akto alay. Kuvian akto kautaman. Kuwena pila kuwena ina para ng ito manamay kuwena ina ng ito bro. Aksyo ko si manikong inyo si bulite inyo isak tukuru garo aso aksyo daw si manikong bining inyo nadago do inyo na sung na mitigod. Maong atikitita si magatta pagla kakto kanoto inya pijod. Taiman na ilaw garo aksyo maltidlugay. Kisiyan isuli jo aram inyo sa makinil lagta ato araw ng inyo. Nauku pada, asyik bangun kod, oh majuk tigod. Taiman naila, asyik mana kod ini ngaji sila tu ni arah mana sih yang nak tu kita kau ini pius kita ok tengen. Inak seorang hati ke hati mereka ko, kena hati tuan Robert, tu saya hati tu saya mesti. Nama itu ni, ini kena Arctic Bay, oh hati tu tuan ni, memang orang asyik majuk kod tuan ni.
1: Asyik suyu.
0: Ini asyik macamana.
1: Isaac Suyo? No.
0: Itain. Ang katigi jari wa katame gako. Ino si leo. Ila piusik sa yahan na kogatata inuktigo. Ila akokto ni. Ila akokto kurume huwean alo akto ni. Mikilitam na piusukin ninyo. Atok tamagayari wa laumadyo. Ino kati. Sibuli binita. Kisian ini usut tahu kita orang sunni kubini hari ura ura usut ini usut saja tu kakak dah mengita harap tinggi Allah ujar harap tinggi. Ikuru ura hatam nak tu kini uba kasut tu ya ura usut tu kisir kat ta Tammangi tuvini arong ni sibuli bini li arong garo aktu. Kuma ko wano takke ko singit, oi kao singit, ange ka kao singit, pe ko saidu singit ni lang. Tammak ko adjigi ngi tuti ulo tigo, taime inwi kao jima jato kangi tigo, tukisi o mayao semani kora mi mata. Tammangi kubi anak tuvini arong ulo tigo, oi kao sik, oi ming. Sona li tia ka sokattam, iso makingi tayo gingi lugo. Taiman nata nota ka kuru ne pero sa niya kota. Uya kali ako na sota ko, manili ako na sota ko, inyugo yun na sota ko, inyugo na pero sa tila kota nga. Inyugo kami, inyugo katimi ni ikayo ko mayon na sinambon. Tagbagota na naroon na ikutang makiurok, inyugo si mayo. Ugbaro na iman na ilibara ang mayo ko. Launa ang mayo ko. Inyugo katimi ni ko. Ukunin na yung ngak tamini, yung minaking ngak tamini. Ika yung kasugun nang ngak, doon ang hakunin nga nga, ika yung kasugun nga ito yung ngakon na hunni. Tayo magutay ni inyok, tayo man na ito. Inyok si mga nga kata o wala ito. Uko ika yung kasakaroan ni kula at loge so, ikunin nga ito yung ika yung kasugun nga ito yung nakasugto. Tayo ko ako, inyok si mga nga kata o wala ito. Amaro man niliyong na. Ano iligtay rin nakta ko rin ito ko, manni yung inakto, tukre ko nang ito. Tari man na takwa, inyug datta hao yung mayato kanga chigot. Ilin niya kaya kataw, ila, kati mayato kataw rin sa mga ma, ilin niya kaya kataw, sinna, payrib din ni, taiko, ano taka ko rin, pero rin parang mata, iman na inyusingit, akit si mayaw, gaya sao tigi, yuti, pibang na karoan mata. For China, I'm not changing.
1: Tama nito sa pagiging sa aktibod. Ayaw niya kong imaktawad. Tama na saldang mga tayo. Kaya na may. Tama na ilahat sa wakat. Takuwi lao ni kawam si isa magiap sinit. Tagmunga kalukat tayo sa ilahat. 867-645-2244.

0: Mande pibal le nung ogal le gyang nea te la ch sa ik set utre ang nea tok ta ma ne khati yep si la wanga Robert ka ve tok chao tao
1: ulukut CBC ukyok tak to pibal le yung ani na rak tu sip wanga tobi utak ikarung ni kang mat Kata kata gigung ini narunak siyu mabu inu tokai ilai nak tau ko yang itu tiga matu manu yok gawa matu kakut kena kat nai sakti duting mana ka el kana yok kata kata gigung ita tuki makti ti magi yanga okak luni 1600 tu inarok tu inu tokai ilau rong mata kingul lekpang mi 2021 mi nai sakti dugit kisani inutukai nunavumi inugeng naksao yun.
2: Ilagi jau lao kutsi, nasaktao katao lao kutsi. Katsi nao lua gutta, pijutitsa vut, katsi nao lua langa yun. Nasaktao tsiya gutta, katsi nao nivut, unung naksao kinao jai maunga nunavumi muntu waktitao kunnaktu.
1: Naisang nang mi kayo si naktok udlumi kingudlak paksong naktuti kisani kinguvaktut tunisi.

0: Unago takuyo tato kuli.
1: Ah, tayna yung ningata na yung minigo kang kakatakluni. Ah, kanya lugan ninyo no na misamana niya rog sa kataman. Tayna go, ananit yung ago. Ah, kang yung malasunay man na naulisik pa ing minig at yung nagsimagyak na kami kasi nga kajak suho.